amul ba de wonako adira gorong lali makweb narang e gijiri ya ngera ni e gijiri ya ngera ni amanje bada ri ko ngane don lalaga ka juri loka werang adar gabar ma baba fana wanga ma oga.